biso bese dibi ndenja monu bilamu buka sangolo bakwala nabi obi biso bese dibi ndenja monu bilamu buka sangolo bakwala.